tola ka le kadile sekolong se phahaneng sa Mogapedi ka selemo sa 2023 ke ngwala dithoko le dithothokiso e ntse le mokgwa o mong wa ho ntsha bohloko bo ka hare ho nna. Ke hanyane fela ke ka re ho ba mamedi ba Ultimate Radio ke hotse le ke di hodiswa ke nkgono wa ka a le mo di 8. Fela mme wa ka a ntse a phela. Bophelong ba ka mme wa ka nkare o shule a ntse a phela. Nthweno e ne e nkutlwisa bohloko haholo. Ke sa tsebe hore na ke tlo e feta ka tsela e jwang. Ha bana ba bang ba bua ka bomme wa bona ho nna ho dula ho ntse hore khepe. Ke dula ke ngola ke ntse ke ntsha e le mokgwa ho ntsha bohloko bona bo ka hare ho nna. Ha ke le sekolong sa Mogapedi ka be ke kopana le titjhere e neng e nruta life skills. Ke mo hlokomedisa ka bothata bona bo ke nang le bona le tsela eo ke lekang hore ke ntshe bohloko bona ka yona. A ngatamela ka tsela ya keletso hore ha ntse ke dingola bohloko ba tswa empa ho ka ba betere haholo ha nka ka dietsa bathong. Ka ema ka tsela zimbil ka dietsa ka bontsha batho hore na ke ikutlwa jwang. Ka nnete ke ile ka mamela ka nka mohato wa pele ka dietsa zimbiling ka mora ho mono ka qalella ho dietsa marangrang monanang. Ke te mo ile a re ha ke se ke le ka hao ho leto lena la boroki ka bonang maranga mo ka bonang ntate o thwenke ntate Tebo wa Seroki ho hlaha ka mane ka le re ibe hlotse. Ka be ke kena ho yena mono ke sheba hore na hantle boroki bonana ke eng bona le eng. Ha ke qeta ho sheba ke sheba ke sheba ka be ke mo etsetsa molaetsa ke kopa a nthuse. Ntate Teboho ha ka ba le bothata o la bontsha hore le ha ke le hole hakalokono le wena ke tlo o thusa ka hore fela ke o emetse hore na o tsamaye ka tsela e feng. Mme ha nka ka mo phoqa ke ile ka etsa seo a reng ke se etse ka qala ho haha maqephe ka di-Facebook ka bula di-TikTok account ka bula di-WhatsApp channel. Ka qalella ho ipitsa dipuo wa Seroki eba ke sentse ke etsa dithoko tse amanang le marato tse amanang le bohloko ba pelo ho phoqeha lefu dithoko tse kang tsenono. Ka qalella ho hola ka hara trend ka bona trend ya ka e ntse e nyoloha. Ke sentse ke qalella.

0: ngole o tsebe hore o tlo re etsetse yona.
1: Ke a leboha bonitse a ke lebohe le bamamedi ba Ultimate Radio. Sethothokiso ya ka ya pele ha nne ke qala ho iponahatsa ka ntle bathong ba bangata. Ke ne ke iponahatsa seetheng o nothwe ke Luna Theatre Club. Ke ne be ke performa thoko e nngwe ya ngwana Theka Lesefane. Mme yona e me tjena. Ngwana Theka Lesefane ngwana o kgotswa ke badimo ngwana Mosotho. Ke bua ka nanonyana ya ho hapa pelo ya motho. Ka misa tsebe o mamele ka hloko ka hara dikete ke kgethehile. Ke taemane ya lerato Gauta ka hara dikgauta ke kganya jwalo ka mahlasedi a letsatsi. Bona sekgola sa Thabo ke seo se theoha se sa Gauteng. Batho ba mpitsa lekgoba la lerato empa ke a ke lebane le yena moratuwa. Ke tlallwa ke lerato, ke tlallwa ke dikgapha, ke sisinya moyeng. Ka ha Basotho ba Sesotho a se tolokwe ka mabedi ka magao nkare nkabele pelo ya hao moratuwa. Ke a leboha.
0: Aiwe, wa tla ha monate ngwaneso e le khutshwane fela ka matlana ha isale.